0: tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate ta notasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate ta notasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak ba kauka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wem patan mata so ne ro busu ala fia aware ya
1: Si un jour sur ta route.
2: Okay, you know what I mean?
3: Can we try
4: yeah,
3: it?
4: Yeah, they can work with that.
2: Instead of can we do it again?
4: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: Alright.
2: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon, so kode atakwame na maritima atan pro blan pwe yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko sa lada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da bwa ya ne cha ne le jo ngam ya bana na tin na yulung bwa na kan ya na ma ba jala ma ga tren na ka na ma ga ka na da bwa ka fala ban ka ta de ka do na da bwa pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tre to go da ko na a pipi ko pe ngwa pwa bora ya na cha bwa bwa ga ya anya bwa

0: tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dak ba kauka ay kun nyere ni ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia aware na wem patan mata sone wa busu ala fia aware
1: eska

0: Aha, togo na chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam mo pot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam mo pot bena wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula ga na leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kanya ne ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka ku ngba pwa bora ya na je bo baba na ya
1: al umman kasanto go da wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kit in an abdua. Then a yay, kap canne. Can cook on and sack a blind yarn, puff and blow a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kapuinin na, you to say you puinin need that. Can sack a dapon, so could day, atakwame, na maritime at temporal blampu yar. Lili mo, so can jam or port a bena wee monk on a look, you to say we monk salad. And a ma, the sank kara at tempon. Na grand lomé à temple blanc hier ñulung ba sa gna tia ne ci la ga bana leke ne da ka blatin na do baba ne tia ne le jo ngam ya bana tin na yurum gop na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na do baba ka fala ban ka ta de ke do na do baba ko ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngba po a bora ya na na che bo baba nga ya a nya bon
1: Sir on the beat.

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pran pran blese bu okui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu okui sa kalola neye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu pe wesa uluru abai mena faru we ola ire la we le mi buru buru.

tugwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kanne kan kokona sa ke blanyarna pafam lebo ka blanyarnga njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulun ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dubo ba ya ya cha ni lejo ngbam ya bna na tinna yulun bo bna kan ya na ma ba jala ma ga trna kan ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo ba ko nye ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko ngba po a bora ya

0: te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu wo ku ile ba se ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te wo le tu le ke che che eni yoro ku be se bo wo ku ile pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bo wo ku te atakpa me anake mene ke lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lenke pulo dapangu mene ke lenke ko ke til richevie mene ke lenke pulo mete mele etinine i ke fela ke fwe bi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sa bele le se bo wo ku sa kalola ne ye o fale ke ta ite ke wule fukara mene ke lenke pulo mulome mumuye mena pale wo ku ila bwer ke motumwe ya woro le mlek bunke tu wo we la nyare bire wo wo kure dir wo wo nyare bire lo chungulu we we sa uluru re abai mena farwe ola iri la we le mi buruburu
1: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi dajudaju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakusu.

tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mite se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak bagau ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto nampa fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tetemerta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo hu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga ye kulina takorota minister nampa nyalo ala fia awaren nuwem patang batasone wahusu ala fia awaren

Aha, to go on a chim. You'll sack, bum my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform liberal blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blind pu yar. Lili mo, so can jam or port bena wee monk on you, you to say we monk salad. And a ma, the sank kara at tempon. Na grand lomé a tempo blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na da gbagba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin na yulung gbna kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti sa trete ko da gom na apipi ko pe ngba pa bora ya na na che bo baba nga ya anya bon.

Tenni pikla kale gungko genchi ma nyinya re ke ku bomu le to to ku tebe anyi nguriye ye fe wo ku ile ba se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te wo lo tu le ke cheche ke cheche eni yo ro ku se be wo ku ile po ko nu le yo wo ku ile ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tiliri chivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunde kasa akoro akoro ko fisa vle le sebu o kui sa kalola neye ufale kata ite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu ye mena bale o kui la

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana bete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka huno ngara we kata ka wono ngata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko ngata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atgis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atgis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata soni fo husu ala fia

te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye fe wo ku i le ba se be ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu okui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu pe wesa uluru abai mena faru we ola iri la we le mi puru puru.

omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe plateau agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin ta nwe man kan fun e ebo ba ne nwe man lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi che lakun ye na ri ndi arali.

togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kap kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atun problem pou yar lili mo sa o kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atun pon na grand lomé atun problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum gbna kan ya na ma ba jala ma ga trna kan ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko pe ngba pa bora ya na cha bo ba nga ya anya bo

war togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna ha mi muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kala se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna na sen nisa ka hunon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kala kunon ka rwe kata ka unon kat so ay ko hinil na lara Engkan talai kau ini tisu, kau pun orang karaoke kata kau orang kata na, aku asalha mudo nampak karate teta, notas na grand lumi, nerusiru misu se, mudo nampak ayo kau nyari ngena, sakana ha mudo nampak na, bau ngena, ikari te nekor dek bagau ka, ayo kau nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmita kara yer ka, amai re, awan tak asahami mudo nampak ka, fala na, wara kau mata kara na, wara awal na, wamu wamu mudo nampak ka, fala, nuwam pasya wana. Wajar watan wawasa takut itu temer tawali kasta no api so na wan tawa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata so ne wa husu ala fia waren

0: sobolu wene bali ye botu kwe ya deyun muda nono ay alwat dalazi zebe temi sobolana le deyun bubu garom dindi ma nabla da kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutuni nanzangu nguli hiinu bituzu fe deyo tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kumele nilurungu nguli niduzu fe deyo karo kholu da giti da nilumitete da agiti da alwat ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo sobolane ele roka dake ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu kwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ene ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singne potu kudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne potu kudong tom dune unisi wei jwane ne tumno da la fitu meyo ene lisuru ya padamno nane pozisyon
1: aha togo anakim niyul sak ke bangmay ke tinana dubwa nana nyai ke kalkan ne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pot bina wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum gobna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pur kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka pe ngba pa bora ya na je bu pa na